0: Toro mi tẹ wa karan ka to je kwa bo.
1: Toro mi kanu.
0: Me chika die.
1: Ile mi do senu yo glele.
0: Ile wi do.
1: Senu yo glele.
0: Senu yo glele. Senu yo glele.
1: Mo lo ti tiyan.
0: Tiyan o ya di.
1: Mo kan je mi ko to. Yo na do asan oru ko na jake. Gambia you go Nasi Mele Donido Epuna in Fio.
0: Asi Mele Donido Epuna in Fio and Wu Jemele O. Ya was it to go ground.
1: Ebo Greta Lache Ba.
0: Greta Lache Ba. Ena Chenwe.